enter ang amigo kato ang perseguir. Iyalabes kachari Dios. Kaya ko nakalalwa kachari Dios. Nukutu miyawa palawaram kachari Dios. Chitakail no mial. Chitakail. Kachikuchuktak kachari Dios. Ay, kawiltum